0: takut-takutan muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wakela mushukurana akaka wani hu. Kimpavela wetetele onye mosa orera wa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhinape ani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita putana hapa Franco.
2: Alima. Ayole la kereru si baba nchene. Kini watoto pelani. Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu sahara. Iko hasi nchene.
1: Nkirelo shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
3: Mwirento kuhiyo. Mkale noyoya sosiva ni mirero lo soku ya ni mkale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

Hoshambona benebode tundimalila kupata vimadengo vita vitandeka ku district ya kumweda palidi limwenja dolo wa district watanazo amba wakati ya saa 11 na dakika 50 na njeshe leka tulinjula mpaka wakati wadi ya bali ngati muli gazeti liliamba Journal Damanya Mwenda kupalma, Orlando mwenanga 6 wakumila nanga na moda XP Commando. Nantipu tundaonana. Bom dia.

0: takut-takut ya ni muneta ni noni nompatani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wa kela mushukura na kaka wani bo. Kimpavela wa tetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco kala si sapo ya wata.
0: Mahawashani muhina pe ani musi wa ita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Topu ntesi sapo ni okoya wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro wo shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita putana hapa Franco.
2: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka olwa olia owe minu sahala. Iko hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
3: Mirento kohio. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: ke weke baba ma ke na nya mo tatanisa pao
1: choma ba mo amanaka wana a chuela ikontha unya wa matatani tuyorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenyo wanuwako na hekila ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni ipio matata oi tumiri ikuochona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku oteni
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama duka viheke ni wapi acha
1: chomo bo mwamwanaka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naracha potu aruhela asintu utu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: yonukela napi acha siana mwaraka
1: atumane kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria nansoni lamulia wikike chena ni wisunga kontha icholia chiyo wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania chahira piheke sana ni chahito koteke sana
2: ikweli ni hano tara manano ore ra manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihina yolia utokoti hasana inama ihopa niolia chikina uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara utumiri mikuki wala asufuria urapi hia niorera ukunela sana choja wira chikale chomana
3: niwa mwaraka vano na liaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Potu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana ni upuela kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana ni kalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia ni wapenya, niya yoha apenya. Nihana ni tokoti haka sana iolia. Nihana ni sungaka iolie lela mapuro orera. Nihana ni tumiriki mas orera ni uhela nrete wokuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: Eh, mune ire nyu ithele ibona pele.
1: Mukiswa mhemulu pali yake tu. Niyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Ngino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yo, ana ubahaniwa.
1: Koshukuru pipi. Uruk tawira amwarari mwemelela nino na namani wani ikuha ikina nkino na mota watu mayole nkitimani ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano mundi paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva Ntoko mto njero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote nakado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote nandirele la oja oratrene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbalihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kino na wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani prate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mbira vola. Mubawe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yowuma naka laikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Eh, mune ira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Mio kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakarimu emelela. Ninokana na manewani. Iguha ikina, ikino na mota watu mayoja nkiti mani hamwili. Wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano. Muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi, na musote nakado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni, mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo. Atu ote nandirele la oja ora trene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali haji mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yoguma mira vola. Mubahe mwatele ore rela wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma naka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: ro kuta kuthe ani muneta ninno ninno pathani mamukumi
1: ro khala wira ninkela wa khela mushukurana kha ka wani bo kim phavela wa tetele o le mosa ore ra wa hiyo masumerkatu no franco khale sisapo wata
0: mahawasheni muhina ape ani musi wa itapu thana ha pa franco ani phanyaneya topunte sisapo niyo khoya waphanya
1: itapu thana ha pa wakhaleke wira no musivela
0: ayo mapara iyo ya sokweya masisote posiva ni ukitimana kinoro wo shutihano tokiha
1: kihiwa sara kinoro mana niha
0: mukiroro mele miyo maparaka awa noro siveliwa
1: nake olelo kape ye musa itapu thana hapa faranku
2: alima
3: ayolela kereru siva panchene kino ototopelani mohana mkila tulasaka olwa oya owe mimi sava iko hasinchene
1: nkirero shukuru nake nikutoka thi mphie salama
4: mwirento kohiyo ukhaeno yoya sosiva ni mirerelo sokhwani mkhale woteli wa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mphento wata.

0: nkiweke baba maki na nyama tazanisa pao
1: chuma bamo amanaka wana achuela ikontha unyawa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchuwa piacha
2: vanova wakati ni wahale unyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila nikisapa huiyo
1: nyenye wanuwako na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanupu miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku oteni
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo, mwamanaka. Nanso, yopachira. Nipanka kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata wona naraja, watu aruhela asintu utuyoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonukela

0: Na apia che se ana maraka.
1: Athumane. Kina apia yola yo hiyo chiva ni okhandi heria. Na soni lamula wiki ke chere ni wisunka. Kota ijola chiyo, wathi ukhala na asintu tukamana kwano chuwane ya chahira piye ke sana ni chahito koteke sana.
2: Ikweli ni hano tara manana orera manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihivahane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia niorera. Ukunela sana chodya, wira chikale chomana.
0: Nyuwa mwaraka, vanu naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala wira nesi yani.
1: Watu kale chowopi ha, pataru ule wape iye saa neni vihakono.
3: Papa, vanu mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope ni upapa hia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
0: Va, nihana nupuela kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyohapenya. Nihana nitokotika kasana iyolia. Nihana nisunga ka iyolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela ndrete okuluvelia.
3: Nimiro kumananya kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria. Amuchi o kikijeria. Ukumi wokuluvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. Weki kicherihe, waki kicherihe asumujia.
5: Ulang hupi wahore ni ukumi wa provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka ni institutu oikuja wa Mosambiki. Ihina wanko pitu umacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado. Ika biha jereya gani enirovuma basi wanchina mayo kabihera wari ya 4. E ministeri nutafitimite kuchu ukumi. Enditimihe hu ukumi.

0: Eh, mune ire nyi uyithela ibona phela.
1: Mukiswami he mulupali aketu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore rosiva.
0: Nkinole la ni siri sa ho. Mukume va he.
3: Bala ni etu. Ngarani va mirabo. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Ninokana na manewani. Iguha ikina, inkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni paka mashinda ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namusu ote na kadu ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilili oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yowuma mira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama rawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yowuma naka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala.

0: Ale lixera wi e province fa Zambezi e province ya e runa na skola ntjene ni skola sinjene to mwa esakha ele evinre wampula e province fa Zambezi ya riva ni puro na netanu na shishe
1: a provincia com mais estudantes no país
0: e provincia fa Zambezi e provincia irino ana mahuseria anjene ana mahuseria a provincia fa Zambezi ana virila i provincia ikinako akinako ani jibucheria elukurusiela muchunna ko hawe ya ruwi ya wene echo ki haleli hedi ya wi eko kaka wampula nyuano mwemelele mwa mapuro aneta na shishe miva kisupwela na vitongazi vedo sindoko ka waken laka eko kaka wu masi sindoko enenero ni masuna hindia hu ale arimatrenador no halela wawe enna kwanla wasia makalelo wawe jinje elapo ya Mozambique erno i provincia kumi na moha enna kwanla wemela mwa mapuro anetanu na mwi kia kawi mukokele mwa mapuro anet na opachera anawi dinari anera ru na mwe mwa hiweria ya pamato ori okokelo wani.
1: Mas não conseguirem, não tenham vergonha, voltem a casa.
0: O hia escola so hia na ni mapuro anchuna ya wawe profesia vazembeze ye melenle piu matush ahimaka wwe enna panla achu oten ekaleni murima muharuyo wo wawe enechela makalo o hia na ni enigwa na neavo mpua wanyete na miteko zampiria ahe profesia yu nyambani yori hiha radu samegi asasa o chekula nana faustu murila ori muholeli ni mulipa onya weigo e provincia yonyambani ya holaka amwavano erromeli ya wawi na mwi hiya kama mapuro mararu opachera akala wi muruha o mipurula sapama sinya wakula e provincia Zambezi so sini hiyo niso ni hiya wo olekelila wakela ikango nya so hiyana so chimakano
2: sawihi nya olunjuli governador ni wana huu afini huyale anini huyala ya onyambani we yam mwenye mpiri ayole ni chui ni miloko mikina nona we vale na ra huvo na nona nono lugar himi nikale wi ho na mso wa khan na we rebel manage nikale wa sext lugar wa set mu lugar wa va nam pieva ma wi kar ba terse lugar i na sa porque piano no te por le que la semi mi vehi material ya o i no voy no pira o na na voy a pira mi hore hore ha ha hoye
0: e provisie fa Zambezi enjimula mo ma hiku makumeli magina ko mathanu na moha e poma ye vachopo e aka e provisie yu nyambani
3: neme la baba ni miselo na rehere ra hono no nyuano o hiyu walelo daruwa ni jasimilto na rnaestu o makinani abilo ni wone tola lenge wachuo tena mwiri anne asante
4: mkumanilo wa ihabari.

0: wo bopega o komihia vereke mašakene na wa alekelela iponto tano na tharo vere ka association sportive pema tšitšo rena iponto tano na tharo wo ka tola ke na latola cruse a moreteka wira a verre mphira a verena tšie Costa del Sol ni Association Sportivo Pema a šentia ka Costa del Sol ni baholo wa vere ka makhuru omele o Cabo Delgado wo pankelang panta masintano mo sambola karibu
1: tšihavo jogo tšintši tšo phela nereka tšetša mo otšhikia ya wo mo sambola ka hira mo sambola mala ilelo tšihavo jogo tšintši tšo phela o thonyiha ikuru o para pebinya o khumane le pro ne rawenne ra mapuro o makwawe nireke ilelo nari nuhuku nophela uliyala uira pembinya ahahala we ukuma wani awaka ila ipuwa yo stadio municipali ya pempa kamana kavo manana othene ophela ureri ha lile ithu irani ale ihina makosta hina wapembinya kamana kosta tsodi nkandiki pa yulupale hobaha nukhalana ikuru chinchi chophela upanka hopanka manana wathene ophela ureri ha hina moti kampira timana nasir adolfo ni resulta de manera kinta khaliha nile ithira nale ikipa ya kosta tsodi ikhalle yulupale chinene hopanka ikuru chothene pembinya nireke chichamo ekulparke manene kamana kabanka le ikuru chophela ureri ha ila ipo yo stadu municipali ni hokunulelo ekipa ya kosta tsodi ikhalane ikuru chinchi numicha igolo pili umiraka vate chinkala chinchi timana kosta tsodi mana chira dawe tekniku aho micha pili kai michie maji ya havo manana othene rophela upanka i resultado ikhawe yo takhala ila nonele hu nuko nolelela
2: mapurona te palao vonya pemba
1: pemba nireke hovonya mothene khamana khanimona lele pemba ni lamalele hu mona remati kachikumale kikumele le ithu yophela ureri hani huko nolelo na hina mapemba kosha tsol mana chimiyaya hopanka ikuru chothene chophela wana i resultado ikwawe umaputu khamana ila yowantera yohala nibaiya ninahala ona ithu inra ukumela nya ikipa chopindo anra ya uvarnaji nireke natepa urikarika khamana i resultado ukachina para serinere kachichamo ikipa charwa ufora chiratemia chamwira wani kachinkitiri wana i resultado chikwawe tibana itepale urikarika parela ikipa ya baiya walani ya pembinya kachikitiri wani i resultado wano chihana chipanga ka mirukuruku chikwawe wira uchema jo chihala ya umira wani ira umana niha ukuma ale mapuro chintuele ninaone hu ninari ikipa ya baiya walani ya Association Sportiva Open
0: Asante Amur Cruz mayo mwavira mpira non latula ke ho studi cho radio Msambiki upemba wo katiu la kina latula nkhuna na kasanza gusto ni hali cho mpira wo kuma wampula
3: Patana Sir Adolfo bwana to ekana kula mpula na wone rosuli ha pare sampera kama sekwa sikomela mpura mane sumana zula ko era so tike mishintano sa na mpulensi mukwa haya wanali wampandra wo maliheria Isso foi tona kala ima kala mulike mpira wa Mosan Sport di kampura de kingu na kala Porto a rimpwa mwe ku haya na liso to mpira de kwa ngoshi aso shipote wa ngoshi makela Sporting ki omunapo mwe mpira we oshita na vwetu e segunda fera lodi kwa mpira na kala Porto a rimpwa musambola mukoha muloko wa netanu siso ferroviario na kala ayi makela abebe mpira kima lihiwa opio komoni wa msulia mpira vune ramatonka mukampu mukhalu yola okushirihana mushini umunteri ya mpira wona tupio komoni masampiro la nteri hinwe abebe umushitra kafiro na kala wa mpira mosa we mwakula wetu mutra vano malihira mpira yole sipila so himia samohola lika msamika na mpira uva hiwe ntarusho feru vya na kala no mala msula mpira ovuni ya matonka mukampu tuya kushirihana mushini ala wachawa saa mukampu mpira wona tupio komoni Enamaliela, ferroviaria wa mpula.